Sa sa ta, gari gari sa ni da ni ni da ba ma sa re ga ma ba da ba ma gari sa re ga ma.

ga re ga re sa re ni sa re re ni ni ni da ma ma ga ba da ni ni da ma ga re ga ga re sa sa da ni da ma ga pa da ni da ma ga re ga ga re ga ga re sa re re ga ga re sa re re ni ni da